kuzosivalela lapha. Ngivulile, ngivulile. Ngena, ngena, ngena, ngena. Oh! Je, je, je, je, je.